0: BSM meji soaju BSM meji soaju mo wi loruko Jesu lati oni lo oju kan to wa yen loruko Jesu te na orun mu osiwaju
1: amen
0: agbara to da eduro di o je o lo mo ba agbara yen wi loruko Jesu agbara yen gbina
1: amen
0: a se te soaju ko wo enu aye re
1: amen
0: kuro loju kan na
1: amen
0: aye ra fo loke
1: amen
0: wa de sebi oba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: eri re daju
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: loruko oluwa ti o da aye ati orun o ma ri anugba
1: amen
0: banke en to wa legbe happy sunday
1: happy sunday
0: happy sunday
1: happy sunday
0: on sunday alagbara na won ele ben iru awon ayajo won yi emi mo ka si lopolopo mo ki gbogbo eyan mo lorun pe aku semi oni loruko Jesu ti nasati opo re la o se laye ti Jesu ba fa bo re seyin in the name of Jesus
1: amen
0: o mari anugba
1: amen
0: so pe mara anugba so pe mara anugba eyan mo lorun e ba mi gbadura yi igba meta la gba wa ka pariwo so pe agbara to da mi duro ti o je nlo egbina
1: egbina
0: o ya adua
2: Jesu, oruko Jesu,
0: eme mimo. Agbara to da mi duro. Ko je la egbina. Loruko Jesu egbina. Loruko Jesu egbina. Loruko Jesu egbina. Loruko Jesu egbina. Loruko Jesu egbina. Jesu Oluwa wa. So pe agbara ojo isimi.
1: Agbara ojo isimi.
0: Family day. Ni oju kan na ti mo wa.
2: O
0: ya adua.
2: Oruko Jesu. Oruko Jesu.
3: You are in lockstep with the hit music station you've been waiting for. Brothers FM.
0: La mirada va sonda ya rafa kudihina ya. Family day. Family day. Family day. Family day.
1: Agbara
0: Jesu Oluwa wa
1: Agbara.

kan tutu pe iwo na o de ni ru bakan na mo loruko Jesu o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni pojipo ka kiri agbaye Isseminate Apostle Dr. Isemo Mustafa JP ati mama prophetess Eunice Mustafa baba ati mama Sebi Oba lulu balejo ni pade adura ipari osu karun to ba wa iwo na ma Sebi Oba loruko Jesu ami